0: bona bona bona ba haisale e ke nnete ke la bahlanola la supa kgoding ena ya phato keteng tsepedi le mashome a mabedi a metso itsheletseng jwale Eskom e hopoditse beng ba matlo ba nang le di rooftop tsa solar hore tefello ya mahala ya ho ingodisa ditsamaiso tsa bona e fella ka di 30 tsa September. Ka mora letsatsi leo ba sakang ba ingodisa ba ka qobellwa ho lefa ditefello tsa ngodiso. Kore ka mantswa mang ha o na le rooftop o kentse solara o re wa itukisetsa hobane motlakase wa Eskom ha o tshepahale kapa motlakase wa masipala ha o tshepahale. Ha o re wa itukisetsa lapeng la hao o ba proactive o kenya dintho tse tshwanang le dipanele tsena tsa bo di solar. Di masipala di batla hore o ngodise hore o na le yona dan boingodiso ke mahala wa ngodisa hore wena o na le nyeo. Dan ka mora nako itseng o tla bo thwe tefo ya hore o na le nyeo ke eng. Fela ho thwe ho etsetswa lebakeng la hore ho be le taolo. Ho be le taolo fela nna ka nnete ke le bitsong fela la taolo. Hobane bekeng kgweding ya ho feta ne re bua yona taba ena ya hore jwale dimasepala di se di hokahanya kapa di lohotha hore batho ba nang le di rooftop tsa di solar ba tshwanela hore ba qalele ho lefa ho itseng. Hobane lekeno le tlang lehlakoreng la motlakase le theohile hobane batho ha ba se reka motlakase ka tsela e tshwanetseng. Ka lehlakoreng le leng ho ya bonahala hore mmuso wa Johannesburg le wa Ekurhuleni ke e meng ya mebuso e leng hore kapa dimasepala tse leng hore di ne di sa lefise baahi ba tsona tjhelete e tshwanetseng ha o tluwa ditabeng tsa motlakase. City of Johannesburg le City of Ekurhuleni e hlaletse nthweno ipepeneneng hore ba charge batho ho feta ka mokgwa ba tshwanetseng ho charge ka teng ha o tlua ditabeng tsa theko ya motlakase. Ka mona ba yalla ba re lekeno le sa tshwana he batho ba kentse di solar panel he eng jwalo ka ho fapana batho bao ba batla hore ba lefe batho bao ho thwe ba tshwanela hore jwale ho thwe no ingodiseng fela mona ke mahala ho fihlella ka di 30 tsa September. Ka mora di 30 tsa September ho ingodisa o tlo lefa. Ke ditaba tse ipetsang ngwaneso.
1: Unapologetic, unmatched, the sound of the city.
2: Oh yeah.
1: 011 Radio, the pulse of Jersey.
0: At 25 after 7, Mamidi and I get the pulse of Jersey, the heartbeat of the nation. Ati ditaba tse ding hape tse itlhommeng pele kwano mona re fumana hore company ya tjhelete ya ditjhelete tsa digital e leng Arix Holdings e qosa monga Facebook Meta Platforms hore e ile ya sebedisa matla a yona hampe. E leng se ileng sa kenya letsoho ho putlameng ha sethala sa GovChat. Meta ha e so arabe diqoso tsena ka molao. Ba ya iqosa jwalo ka ona mona Meta hore ae khona o tsamaile kokai monna. Sitisitse le letsholo lela le ne le qalwa mona la sethala sela sa GovChat. Jwale qoso e bewa hoduma Meta. Meta e thotsitse tu ha e so arabele diqoso tseo.
1: You are listening to Hadiwele.
3: Hadiwele.
1: The Morning Express.
0: Atile tona la thuto ya motheo le re dikolo tsa mmuso tse ka bang 397 di bile le mathata ana kwe telele kapa a felletseng a motlakase dilemong tse pedi tse fetileng. Sena se amme ho ruta, ho ithuta le ditshebeletso tse ding hape tsa dikolo. Jwale ho batla ho hlile ho le mafekefeke nnete ya sala yona ntho ntseng ke bolela ke re batho ba kentse di solar panel lebitsong la hore motlakase ha o tshepahale ona o rufuwang ke masipala ona wa Eskom. Batho ba no ba iketseditseng monyabuketso hore ba seka ba ba itshetlaya nthong e sa tshepahaleng ke bana ho sotho ba tla lefiswa. Ha ke tsebe ke e tlwela hona moo ke kere ditabeng tse ding hape tse amanang le MTN group. Hlokomela hle hore mookamedi wa mehleng wa MTN group Roba Shooter o ile a tlohela mosebetsi o neng o molefa tjhelete e kana ka 74 million rands ka selemo kwana mona Afrika Borwa hore a fallele United Kingdom moo a neng a batla ho ba haufi le ba lelapa la hae. Tlwelletse mosebetsi monna eno, mosebetsi ono wa hae ono jwalo ka mookamedi mane MTN group una kgola 74

0: No filters, no fuss, just zero.
1: 011 Radio.
2: We run streets, we run the radio.
3: Started from bottom, was rolling around in that Toyota bucket.
1: 011 Radio, the pulse of Josie.
4: Arena bile re tsene ka gare ga sia le moya sa gago ka gare ga wireless ya gago kae ka pakae moele gore o re file theletso lo gona bona ka la bohlano le botsebotse la bohlano le la ile gore ke la mathomo thomo thomo thomo mo kgweding ya rena ya August o se kgweding ya August kgweding ya bomma kgweding ya bomme kgweding ya meketeko ke tloga ke bona ga botse fa gore gona le meketeko ye mentšinyana ile gore gore la le naga ya Afrika Borwa ena pile e bia ka njo mo mafelelong a beke go mekere go lena ka moka batho ba ile gore le tlotjwa ka di province wa la ka go fapana ga tsona ke re hle a ke le bolokegeng ka mo mebileng go me re tloga re latela melao ya tsela ka shedi e matla e tseneletseng gore tle re kgone go boya re bolokegile le gona gape go boloka maphelo a badirishi mmogo ba tsela ba bangwe ba ile gore re tla ba re otlela difatanang re na le bona ka mo mebileng ya maphefo mo mafelong a beka gomme re tla ba re tlotla dikakapa re tlotla basadi mbokoto e mbokoto e leng bona bommamele ga motho bomma moswara thipa ka laboga ka bogaleng gacha chilela la senyane e tla beleka sonta ga hle batho le rena rena tla ba re re lutse komana madula ba pili re tla ba re keteka le lena re tla ba re bona bomme ga gona se sengwe se le gore se tla pili pili go lena hle go bane ke lena ba ile gore letse ba ga botse gore motho o tira jwa motho o agiwa jwang che ka mka che re tla ba re di humana gona fa go 011 the pulse of Josie Chachina le khono re tlo ba re go abela tsedimusho ye tsena le tseng kudu re lebelane lona le chachilela la bomme ibile re tlo ba le dipoledišano nna le lena gape molano morong e le rena ya mogala mo e le gore re tla ba re boledišana gore na e ka ba e le gore ke bomme ba feng ba e le gore ona o ba gopola tšatšing le la lehono ka ga e le gore tla ba re kete ka bomme ka moka ka kakaretso nageng ya Aforika Borwa go mo wena o napile gore kgetela senatla sa gago.

0: Was it ever love? Belena Naomi Sharon ne gona mo go 011 at the Pulse of Josie. Hey, re na pele re gatetse pele ka sona se bogo se magagishwe re na pele re ya leboga ba le bagashwa ditaba ka dintlagolo tsa ditaba tsa iriela ya bobedi. E se re ba gare go tshwamola iriela ya bobedi le ena Eddie Makidila. Re na pele re gatela pele nna le wena moelo re ka ba ile gore o re fele theletse le gona le hono ile ka la bohlano. Happy happy Friday, happy Friday. Moelo re ka ba le re ipsinwa le gona ke tlo bulela megala. Mo na go nya sa fetse mpelo. Moelo re na le wena re ba re bitsibisha. Na re se le mushetjana gore ka ba ile gore na mafelelo a beke a ri lo a fetsa kae re tla ba re diragatsa engele engele enge ke bona fa ka kwa gola Eskom ka mola gola kuzile power station ka mola Mpumalanga kuzile station go pula gore e mola setting ya N4 o tsamaka N4 o itlo le ka Pretoria go mongwe le bantse site ya Mpombela gona le off ramp le ba renke o skusile kusile off ramp a ke mo ile rona le yona power station re bona fa e mong e ile gore ke bora contract ba ile gore be ba tloga ba shuma gona ka kwa mo ile gore ba tloga ba ile ba be ba bo ba ile ba tloga ba ipona molato magahlanong le di county check ba nje 34 tsa corruption fraud le theft ka ge ile gore ka mola o la kusile power station go bona gala ga botse thori go ala go ile go lahlegala di million tse ka bang e de perferelwana ne 1.4 billion e ile gore ile ya lahlegala gare ga ngwaga wa 2015 le 2017 gome ge ile yena modiredi yo e leng yana Michael Lomas ye e le gore ga jwale o suspendilwe ebile a ba a sentencewa gore a ka lefela 2.6 million rand jwale o tloga a ipone molato godimo ga tse ka moka ke tselo gore ja diragala di a tswelela tšatši ka tšatši mo Aforika Borwa. Aforika Borwa e le gore re phela ka tlase ga yona kudumo e le gore letsogo le kobongwe le tloga le iphile maatla jwale re rena re re noto letsogo le kobongwe a ke re šomeng ka maikemišetso a magologolo a makatsang gore re tle re kgone go tsweletsa naga ya gabo rena pele le pele. 011 the Pulse of Josie ke radio ya gago e le gore theleditse ga jwalo e le ka labohlano re na pele re re go batho ka moka ba e le gore ga jwalo ke la mathomothomo ba theleditsa sealemoya se re na pele re no ba amogela semmušo re re bonangtle le fihlile gae felofa ga la lahlega le fihlile gae ke yona 011 the Pulse of Josie o me metlhale ka matšatši rena re tla dula re abelana tshedimošo le wena ka mešo go fela re tlo ba re ketumela ka mebileng re lebelela gore ka bele gore na meela ya difatanaga e se phela jwang se phetephete se eme jwang kuduka ge e le gore mo mafelelong a beke a le emaema mo e le gore ka mantaga e napile ke yona holiday ka ge e le gore nako le nako mo Aforika Borwa ge re humana holiday ya rena e ba letšatši la sontaga e napile e fetela ka molatšatši lela la mantaga gore re re tswele pele ka go ipsina ka meketeko le tšeka moka jwale ke dumela ga botsa gore go na le batho ba ile gore ga jwale ba šetse ba rera go tšea maeto a go ya kgole le Gausi go tswa ka gare ga province ya Gauteng go tswa ka gare ga province ya Durban go tswa ka gare ga province ya Northwest Polokwane go iwa godimo lefase ba bang ba ya ka mo bang ba ya ka mo jwale ga reng ga leemaema le e le gore le tla ba le diragala mo mafelelong a beke nna ke re go lena ke re tle magagešo a ke re bolokegeng a ke re bolokegeng moragonyana fa ka ge ke ile ka go rarokela yena a Judith Sipuma ka ba ka nnagana gape gore kana rena banna ka ge e le gore weekend e ke weekend ya mamaratwa ke super weekend go bomma mmelega rena batho bomma mosarathipa ka bogaleng be ke rata go kwa tlhotlheletse go tswa go rena banna gore weekending e wena papa ka molapeng la gago ke eng se e le gore o tla tloga go se dira go thega molekano wa gago goba go bontšha thego go basadi ba naga ya Aforika Borwa kudu dira godimo ga molekano wa gago e le gore o dula le yena ke eng se e le gore ka modirela sona se se botsana botsana mo mafelelong a beke na o ka tswa le yena le bana likeša mafelo longa ile gore ke a boithabišo goba o ka na wa dira gore wa apea ka mogae o napile wa dira sela le sela sela je ka moka tse e le gore mme ke tsotlhe e le gore wa di dira nako le nako jwale weekendeng e ke dumela ga botse gore rena bopapa marapo a go rena ka moka ga ona jwale re tlo ba re le ka mola di-kitcheneng re tla ba re le kae le kae re tla ba dira tse ka moka ke se e le gore nanka se lebogele ge re ka bona rena bopapa re dira seo mo mafelelong a beke a kudu e le gona nepogolo go tumiša le go tlotla le go keteka letšatši le la bomme le balekane ba rena ka malapeng a rena 011 the Pulse of Josie re gatela pele ka labohlano
1: straight from Johannesburg to the rest of the world hold on this is 011 radio the pulse of Josie
2: 1 2 3

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Jozi. Ditaba tsena tsa hora ya borobedi ya tsa hora ena re di ballwa ke Eddie Makidela mo mamedi dumela. Muso o shebile melao e metjha e leng hore ba ka e fetofetola mona le mane o bana le fapha la dikamano tsa matjhaba le tshebedisano mo ke bua ka Derco. Le sisintse phetho mogweng o mmuso o fanang ka tsietso le tsamaiso ya di protocol ha ho batho bao ikileng ya baba presidente le batlatsi ba bona. Taba ena e hlahile ka morao hore mopresidente wa mehleng Jacob Zuma a etele India ka Phupjane ntle le tumello e hlakileng. Zuma o ile a bonwa Haridwar a na le moemedi ya phahameng wa Afrika Borwa India Anil Suklal. Hammoho le AJ Gupta, setho sa lelapa la Gupta le kileng la amahangwa le diqoso tsa state capture. Setsibi sa mehleng sa dipuisano tsa matjhaba Kingsley Makhubela se re mmuso o lokela ho ba hlokolosi hore o se fetole melao ka lebaka la ketsahalo eo fela. Makhubela o re Derco ha se yona e ikarabellang ka kotloloho bakeng sa melao e laolang bao ikileng ya ba presidente. O re boikarabelo bo ho presidency ho kenyeletsa le ditaba tsa ditjhelete bakeng sa mesebetsi ya bona e ka ntle ho naha. O dumellana le hore mopresidente wa mehleng ha a tshwanela ho ya naheng e nngwe mme a ikgakantse eka o etsa kapa o emetse leano la semmuso la Afrika Borwa ntle le tumello. Le ha o le jwalo, o re seo ha se bolele hore mopresidente wa mehleng a keke a hlahisa maikutlo a hae a botho kapa a dipolotiki. Morero wa ho hlahisa karte e ntjha ya license ya ho kganna Afrika Borwa o tobane le matshwenyo a hore tshebetso ya tender e ka nna ya dieha hape. Tender e ntjha e qadile ka Hlakola selemong sena, mme dikopo tsa dikhamphani di ile tsa kwallwa ka Tlhakubele. Ho tloha ka nako eo, lefapha la dipalangwang haesale ha le so phatlalatse hore na ke mang ya kgethilweng ho fumana tender. Mokgatlo wa Outa o eteletsweng pele ke CEO Wayne Duvenhage o re tshebetso ena e bonahala e ka e kene mathateng. Duvenhage o re haeba tender e sa kgone ho phethelwa ka nako, mmuso o ka nna wa tlameha ho kopa dikhamphani tse ntseng dikopo hore di tswele pele ka theko tsa tsona ka kgwedi tse ding. O boetse a re tieho ena e ka ama le merero wa ho atolosa nako ya ho sebetsa ha dilaesense tsa ho kganna o seng o amohetswe ke kabinete. Lefapha la dipalangwang ha le so arabe dipotso mabapi le hore na tshebetso ya tender e hokae. Lefapha la ditsela le dipalangwang kwa re mona Gauteng le tla tshwara diketsahalo tse ikgethang tsa ho fana ka di-operating licenses ho basebetsi ba dipalangwang tsa setjhaba bao dikopo tsa bona di amohetsweng. Diketsahalo tsena di tla tshwara ho tloha ka laboraro ho fihlela ka labohlano bekeng ena e tlang. Sepheo ke hore basebetsi ba dipalangwang ba tsamaisang mesebetsi ka molao ba kgone ho bokella di-license tsa bona pele ho nako ya ho qetela e leng 14 Phato 2026. Ho tloha ka Pudungwana selemong se fetileng, lefapha le re le se le file basebetsi ba dipalangwang ba fetang 3,000 di-operating licenses tse sebetsang. Sena se kenyeletsa basebetsi ba di-minibus taxi le dipalangwang tsa bana tsa dikolo. Mmueledi wa MEC wa ditsela le dipalangwang Gauteng Lesiba Mpya o re o kgothaletsa bohle bao di-license tsa bona di seng di loketse ho di bokella pele ho nako ya ho qetela. Re hatela pele. Seponesa sa Limpopo se hapile di-cartoon tse 384 tsa disakarete tsa Remington Gold tse hakanyetswang boleng ba tsona ba mmaraka ho feta 50,000 rand mmoho le sethunya sa palete. Ketsahalo ena e etsaetse motseng wa Mabopane ka ntle ho Burgersfort. Mmueli wa seponesa Malesela Letwaba o re babelaellwa ba babedi ba ile ba baleha ka maoto ka morao hore maponesa a laele hore ba eme. Maponesa a ile a phenyekolla Mercedes-Benz Vito mme ba fumana disakerete le sethunya sa palete. Koloi eo e se e hapilwe ke seponesa mme seponesa se ntse se tswela pele ka diphuputso ho fumana le ho tshwara babelaellwa ba bang. Re a phethela. Maponisa le balekane ba bona ba tshireletso ba atlehile ho pholosa mosadi ya dilemo di 26 ya neng a kwetetswe mme a le me motho le mong o ile a tshwarwa ha mo khane mosadi enwa o ile a kwetelwa ka la hlano goding ena ya phato ha ne a letseleng ya hae ka Uber ha mo khane wa Uber a misa ho motheola bana ba babedi ba hlometseng ba ile ba atamela koloi ba belaela ba ile ba utswa cellphone ya mokganni mme ba qobella mosadi eo hore a kena ka koloing engwe mme ba balea le yena. Maponesa a ile a qala diphuputso hang hang ka tshebeletso le Anti-Kidnapping Unit, Fairland SAPS, Community Policing Forum, Community Patrollers, Victim Support le Bigel Watch Armed Response. Mme ka la tshelela phato lesedi le le la lebisa sehlopha sa dipatlisiso Sebokeng mo motho a le mong a ileng a tshwarwa. Diphuputso di ile tsa tswela pele ho fihlella mosadi a fumanwa Vosloorus a bolokehile empa a tshwile haholo. O se a kopantswe le lelapa la habo hape mme moqosuwa o lebelletse ho hlaha ka pele ho Randburg Magistrate Court ka qoso ya kidnapping. E ne le ditaba tsa hora ena tse latelang o tla di fumana horeng e latelang.
0: Zero One One Radio News. We don't share the crown. We own the digital space.
2: It's the best of both worlds.
0: Zero One One Radio, the pulse of Josie.

0: 011 Radio.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Jozi. Ditaba tsena tsa hora ya borobedi ya tsa hora ena re di ballwa ke Eddie Magidela mo mamedi dumela. Muso o shebile melao e metjha e leng hore ba ka e fetofetola mona le mane o bana le fapha la dikamano tsa matjhaba le tshebedisano mo ke bua ka Derco. Le sisintse phetho mogweng o mmuso o fanang ka tsietso le tsamaiso ya di protocol ha ho batho bao ikileng ya baba presidente le batlatsi ba bona. Taba ena e hlaile ka morao hore mopresidente wa mehleng Jacob Zuma a etele India ka Phupjane ntle le tumello e hlakileng. Zuma o ile a bonwa Haridwar a na le moemedi ya phahameng wa Afrika Borwa India Anil Suklal. Hammoho le AJ Gupta, setho sa lelapa la Gupta le kileng la amahangwa le diqoso tsa state capture. Setsibi sa mehleng sa dipuisano tsa matjhaba Kingsley Makhubela se re mmuso o lokela ho ba hlokolosi hore o se fetole melao ka lebaka la ketsahalo eo fela. Makhubela o re Derco ha se yona e ikarabellang ka kotloloho bakeng sa melao e laolang bao ikileng ya ba presidente. O re boikarabelo boo boho presidency ho kenyeletsa le ditaba tsa ditjhelete bakeng sa mesebetsi ya bona e ka ntle ho na. O dumellana le hore mopresidente wa mehleng ha a tshwanela ho ya naheng e nngwe mme a ikgakantse eka o etsa kapa o emetse leano la semmuso la Afrika Borwa ntle le tumello. Le ha o le jwalo, o re seo ha se bolele hore mopresidente wa mehleng a keke a hlahisa maikutlo a hae a botho kapa a dipolotiki. Morero wa ho hlahisa karete e ntjha ya license ya ho kganna Afrika Borwa o tobane le matshwenyo a hore tshebetso ya tender e ka nna ya dieha hape. Tender e ntjha e qadile ka Hlakola selemong sena, mme dikopo tsa dikhamphani di ile tsa kwallwa ka Tlhakubele. Ho tloha ka nako eo, lefapha la dipalangwang haesale ha le so phatlalatse hore na ke mang ya kgethilweng ho fumana tender. Mokgatlo wa Outa o eteletsweng pele ke CEO Wayne Duvenhage o re tshebetso ena e bonahala e ka e kene mathateng. Duvenhage o re haeba tender e sa kgone ho phethelwa ka nako, mmuso o ka nna wa tlameha ho kopa dikhamphani tse ntseng dikopo hore di tswele pele ka theko tsa tsona ka kgwedi tse ding. O boetse a re tieho ena e ka ama le merero wa ho atolosa nako ya ho sebetsa ha dilaesense tsa ho kganna o seng o amohetswe ke kabinete. Lefapha la dipalangwang ha le so arabe dipotso mabapi le hore na tshebetso ya tender e hokae. Lefapha la ditsela le dipalangwang kwa mona Gauteng le tla tshwara diketsahalo tse ikgethang tsa ho fana ka di-operating licenses ho basebetsi ba dipalangwang tsa setjhaba bao dikopo tsa bona di amohetsweng. Diketsahalo tsena di tla tshwarwa ho tloha ka laboraro ho fihlela ka labohlano bekeng ena e tlang. Sepheo ke hore basebetsi ba dipalangwang ba tsamaisang mesebetsi ka molao ba kgone ho bokella di-license tsa bona pele ho nako ya ho qetela e leng 14 Phato 2026. Ho tloha ka Pudungwana selemong se fetileng, lefapha le re le se lefile basebetsi ba dipalangwang ba fetang 3,000 di-operating licenses tse sebetsang. Sena se kenyeletsa basebetsi ba di-minibus taxi le dipalangwang tsa bana tsa dikolo. Mmueledi wa MEC wa ditsela le dipalangwang Gauteng Lesiba Mpya o re o kgothaletsa bohle bao di-license tsa bona di seng di loketse ho di bokella pele ho nako ya ho qetela. Re hatela pele. Seponesa sa Limpopo se hapile di-cartoon tse 384 tsa disakarete tsa Remington Gold tse hakanyetswang boleng ba tsona ba mmaraka ho feta 50,000 rand mmoho le sethunya sa palete. Ketsahalo ena e etsaetse motseng wa Mabopane ka ntle ho Burgersfort. Mmueli wa seponesa Malesela Ledwaba o re babelaellwa ba babedi ba ile ba baleha ka maoto ka morao hore maponesa a laele hore ba eme. Maponesa a ile a phenyekolla Mercedes-Benz Vito mme ba fumana disakerete le sethunya sa palete. Koloi eo e se e hapilwe ke seponesa mme seponesa se ntse se tswela pele ka diphuputso ho fumana le ho tshwara babelaellwa ba bang. Re a phethela. Maponesa le balekane ba bona ba tshireletso ba atlehile ho pholosa mosadi ya dilemo di 26 ya neng a kwetetswe mme motho a le mong o ile a tshwarwa ha mokhanne mosadi enwa o ile a kwetelwa ka la hlano goding ena ya phato ha ne a letseleng ya hae ka uba ha mokhanne wa uba a misa ho motheola bana ba babedi ba hlometseng ba ile ba atamela koloi ba belaela ba ile ba utswa cellphone ya mokganni mme ba qobella mosadi eo hore a kena ka koloing engwe mme ba balea le yena. Maponesa a iqala diphuputso hang hang ka tshebeletso le anti kidnapping unit, Fairland SAPS, community policing forum, community patrollers, victim support le Bigel Watch Armed Response. Mme ka latshelela phato lesedi le lela lebisa sehlopha sa dipatlisiso Sebokeng mo motho a le mong a ileng a tshwarwa. Diphuputso di letsa tswela pele ho fihlella mosadi a fumanwa fos loras a bolokehile empa a tshwile haholo. O se a kopantswe le lelapa la habo hape mme moqosuwa o lebelletse ho hlaha ka pele ho Randburg Magistrate Court ka qoso ya kidnapping. E ne le ditaba tsa hora ena tse latelang o tla di fumana horeng e latelang.

Na go ile re remetso tso ke masobe pedi pedi fela re rapile re tswela mola iringela ya bohlano gona fa go the afternoon take over ya 011 kala bohlano happy friday freak friday friday ke nako ya mekete ko magagesho ke nako ya lethabo ke nako ile gore botsi ba batho bana pele ba ipsina ga jwalo ka ile gore jwalo gona ke la bohlano e bile ke tloga ke bona ga botsa gore batho ba bantsi ba tloga ba itumetse ba ipsina re na pele re go kitimisha ka yona re gagaba ka yona pikoko ke lena la go shela gore tjatjela lo no rapile re gagaba ka yona re na le politiciano le naletjana ya rena ya metenso fa re bolela ka ena Limpopo boy Bojwa e le gore ga jwale gore napile re na le ena mo mogaleng jwale ka ge e le gore ke ile ka letshepiša mo moragonyana fa gore tšatši nna lekgono re tlile go ba le moeng wa rena naletjana ya rena ya lekgono ke Limpopo boy Bojwa ka sona sebopego se re napile jaanong re tlile go mo amogela semmušo ka legoa gona fa go 011 the pass of Josi e le ka labohlano ntle le go senya sebaka re dira se moraga fa re tlaba re mo amogela semmušo mo moyeng.

0: e ka go ya le magagesho re napile re le ka gape go ka ikgokaganya le ena le Mpopo Boy jwa le ka ga ile gore re go tshepišitse gore tšatšing la lekgono re tlo ba le poledišano le ena fa go 011 The Pulse of Jozi le Mpopo Boy re ya go amogela go 011 Thobela
1: Thobela Gutmane
0: ya le Mpopo Boy re tloga re itumetse kudu go ba le wena tšatšing la lekgono mo lena go la rena la The Afternoon Takeover ya 011 The Pulse of Jozi na le tsoga jwang ka Mopolokwane
1: Ah, ke mona ke mo Gauteng.
0: Le mo Gauteng le Mpopo Boy re tloga re leboga ka kudu. Le Mpopo Boy ne a ke re nna lwana re tle re boledishane tsa tsina le khono ka ge le gore fa re na le batheletse ba ile gore kudu ba tloga ba rata go tseba ka wene. Nako le nako ba go bona mo mafaratlahleng ba go bona o le motho yo busy, motho ile gore wa puki wa tsama le fase ka bophara o ka moleka mo ngwana mma. A go re botse na o thomile jwang leeto le la gago la go dansa go tla go fihla tsa tsinela le khono gore o tseba le ge le fase ka bophara.
2: Bari
0: kere na le thomile byang ka leto lela lena la go dansa na ke ne mo ile gore thomile leto lela gago la go dansa e ka ba ile gore se ibe ile fela go rata go tensa go ba ke mpho ye le gore o belego le yona
2: this thing ke mpho ye ke beleng le yona tsa ke na le 12 years and then ra tshola pele le yona until re mopa Limpopo re tla ka Gauteng and then ke mo re khone mo bona ke di artists tsa tsona le bo Malinga bo ladies ama bo Makhazi and then otwa mo ba thoma ba rekishana le bona and then ra lena from bona and then nka mo mpona today ke dira tsa Limpopo Boy as a brand ke le one
0: yes ka gore fa re tloga re go bona e le gore ka nnete o fetse go hlalosa fa gore o tloga o bine le di bine tse dintšinyana ka monageng ya Afrika Borwa na e ka bele gore go na le ditlhotlho tse e le gore o gatlhane le tsona a ka gare ga leeto le ga o sa ntsane o le gare o itekateka mola le mola ke eng ditlhotlho tse e le gore bo o gatlhana le tsona nako le nako
2: tse dintšha ke re wa tsebe gore batswadi o gola a ba supporte talent beside school so eventually, if you create that support,
0: yes,
2: once or because of eventually,

Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi, ditaba tsena tsa hora ya borobedi ya tsa hora ena re di ballwa ke Eddie Makitela mo mamedi dumela. Muso o shebile melao e metjha e leng hore ba ka e fetofetola mona le mane o bana le fapha la dikamano tsa matjhaba le tshebedisano mo ke bua ka Derco. Le sisintse phetho mogweng o mmuso o fanang ka tsietso le tsamaiso ya di protocol ho batho bao ikileng ya baba presidente le batlatsi ba bona. Taba ena e hlahile ka morao hore mopresidente wa mehleng Jacob Zuma a etele India ka Phupjane ntle le tumello e hlakileng. Zuma o ile a bonwa Haridwar a na le moemedi ya phahameng wa Afrika Borwa India Anil Suklal.

0: Mmoho le AJ Gupta, setho sa lelapa la Gupta le kileng la amahangwa le diqoso tsa state capture. Setsibi sa mehleng sa dipuisano tsa matjhaba Kingsley Makhubela se re mmuso o lokela ho ba hlokolosi hore o se fetole melao ka lebaka la ketsahalo eo fela. Makhubela o re Dirko ha se yona e ikarabellang ka kotloloho bakeng sa melao e laolang bao ikileng ya ba presidente. O re boikarabelo boo bo ho presidency, ho kenyeletsa le ditaba tsa ditjhelete bakeng sa mesebetsi ya bona e ka ntle ho naha. O dumellana le hore mopresidente wa mehleng ha a tshwanela ho ya naheng e nngwe mme a ikgakantse eka o etsa kapa o emetse leano la semmuso la Afrika Borwa ntle le tumello. Le ha o le jwalo, o re seo ha se bolele hore mopresidente wa mehleng a keke a hlahisa maikutlo a hae a botho kapa a dipolotiki. Morero wa ho hlahisa karete e ntjha ya license ya ho kganna Afrika Borwa o tobane le matshwenyo a hore tshebetso ya tender e ka nna ya dieha hape. Tender e ntjha e qadile ka Hlakola selemong sena, mme dikopo tsa dikhamphani di ile tsa kwallwa ka Tlhakubele. Ho tloha ka nako eo, Lefapha la Dipalangwang haesale ha le so phatlalatse hore na ke mang ya kgethilweng ho fumana tender. Mokgatlo wa Outa o eteletsweng pele ke CEO Wayne Duvenhage o re tshebetso ena e bonahala e ka e kene mathateng. Duvenhage o re haeba tender e sa kgone ho phethelwa ka nako, mmuso o ka nna wa tlameha ho kopa dikhamphani tse ntseng dikopo hore di tswele pele ka theko tsa tsona ka kgwedi tse ding. O boetse a re tieho ena e ka ama le merero wa ho atolosa nako ya ho sebetsa ha dilaesense tsa ho kganna o seng o amohetswe ke kabinete. Lefapha la dipalangwang ha le so arabe dipotso mabapi le hore na tshebetso ya tender e hokae. Lefapha la ditsela le dipalangwang kwa re mona Gauteng le tla tshwara diketsahalo tse ikgethang tsa ho fana ka di-operating licenses ho basebetsi ba dipalangwang tsa setjhaba bao dikopo tsa bona di amohetsweng. Diketsahalo tsena di tla tshwara ho tloha ka Laboraro ho fihlela ka Labohlano bekeng ena e tlang. Sepheo ke hore basebetsi ba dipalangwang ba tsamaisang mesebetsi ka molao ba kgone ho bokella di-license tsa bona pele ho nako ya ho qetela e leng 14 Phato 2026. Ho tloha ka Pudungwana selemong se fetileng, lefapha le re le se le file basebetsi ba dipalangwang ba fetang 3,000 di-operating licenses tse sebetsang. Sena se kenyeletsa basebetsi ba di-minibus taxi le dipalangwang tsa bana tsa dikolo. Mmoeledi wa MEC wa ditsela le dipalangwang Gauteng Lesiba Mpya o re o kgothaletsa bohle bao di-license tsa bona di seng di loketse ho di bokella pele ho nako ya ho qetela. Re hatela pele. Seponesa sa Limpopo se hapile di-cartoon tse 384 tsa disakarete tsa Remington Gold tse hakanyetswang boleng ba tsona ba mmaraka ho feta 50,000 rand mmoho le sethunya sa pellet. Ketsahalo ena e etsahetse motseng wa Mabopane ka ntle ho Burgersfort. Mmoeli wa seponesa Malesela Ledwaba o re babelaellwa ba babedi ba ile ba baleha ka maoto ka morao hore maponesa a laele hore ba eme. Maponesa a ile a phenyekolla Mercedes Benz Vito mme ba fumana disakerete le sethunya sa pallet. Koloi eo e se e hapilwe ke seponesa mme seponesa se ntse se tswela pele ka diphuputso ho fumana le ho tshwara babelaellwa ba bang. Re a phethela. Maponesa le balekane ba bona ba tshireletso ba atlehile ho pholosa mosadi ya dilemo di 26 ya neng a kwetetswe mme motho a le mong o ile a tshwarwa. Ha mokganni mosadi enwa o ile a kwetelwa ka Lahlano kgweding ena ya Phato ha ne a le tseleng ya hae ka Uber. Ha mokganni wa Uber a emisa ho motheola, banna ba babedi ba hlometseng ba ile ba atamela koloi, ba belaela ba ile ba utswa cellphone ya mokganni mme ba qobella mosadi eo hore a kena ka koloing e nngwe mme ba baleya le ena. Maponesa a iqala diphuputso hanghang ka tshebeletso le Anti-Kidnapping Unit, Fairland SAPS, Community Policing Forum, Community Patrollers, Victim Support le Beagle Watch Armed Response meka la tshelela phato le sedi lilela libisa se tlhopa sa dipatlisiso se bukeng mo motho a le mong a ileng a tshwarwa dipuputso di letsa tsola pele ho fihlella mosadi a fumanwa Fosloras a bolokehile empa a tshwile haholo o se a kopantswe le lelapa la habo hape mme mokusiwa o lebelletse ho hlaha ka pele ho Randburg Magistrate Court ka qoso ya kidnapping e ne le ditaba tsa hora ena tse latelang o tla di fumana horeng e latelang.
1: Zero One One Radio Sports.